0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyin oba ma nipa awon nkan tin lo eyin kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni fun ologbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san owo le die de to di pe egbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 Civic Center Ultramodern Market. Civic Center Nilu Kano.
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku. Be ni olotu.
2: Ero ibanisoro wa ni 070-7484-3345.
0: Eba n to pe lekan si.
2: 070-7484-3345.
1: E seun olotu.
0: Oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK. Iwa na ma gore loni ko le ba de ti oni dukia.
3: Ore wa kino le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
3: ara nta wonu so po ogbo nipa CDK ni
4: CDK kini nje be
3: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iyoja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bára fódi dosù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
4: irọ́ ni o
3: òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí cd kíá ni mo ti ra wọn kódà iphone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
4: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
3: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ náà máa jáyé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
5: CD Care, make life easier.
6: Ọ̀tọ̀ sáà mo. Sáà lo, Disney 95.1 was so perfect.

de kosiri we de eji wa we me ka anyi mata ozo ji teberi bi ebu na otu nwoke bo onye nke na eme njem bo onye nke eji nno nwayo na ugba ala boss ka eji nwayo ogbara egbe gbagbunyuo ya anya ebe mmadu itegite ndo ozo bu nde ebu ebu merukwara ezigbo taru ebe eji nwa we me ka anyi mata mmadu asato ndi njem bu nde eji nwayo ogwogwa ajo ma maburu bu ndo abata obodo sie ike tinye isi n'ọfịa ajụkwana m ebe ha jebere maka na m esoghị ha ebe a ka m ga-ajụ nnọọ nwayọọ mmiri ọnụ mma tichie n'ọbọ chineke soro dobe ndụ elekere anụ na-akụ akụ anyị echighata ka anyị manye aka na akpa akakpọ weta ife dị na akpa akakpọ nyekwana akakpọ ka ọ taa